0: moto kina so kwela bozo timo momba pare so na oke mo kekira bozo angwa tobara
1: yo kwa kana bia bia